0: kwa komda ma palwa ya ma paya ma kudi nam di rayun tayura ne ma jelem stale ya twa ba ne tenje kora ba wa pa da ci ardu gi ndo gorna mo de ne mu da rawa mar na wa shi ma fu mo graude na ki la tarbel to dukar si
1: eh nganye eh ba mari ta ngali joba dukara urtia kudanguri
0: Garage la to pana je m'en fous
1: Garage la dit je m'en fous Enda wa mene ne sokur la to normal on ah ida mon jito kari ngabare ega to kari teila me fola tan ga bay bana ay kunda pour garde oye ta
0: nam garde to give ade obea Io nei roba di tutto quali di lei

sede no kaurna gurnan kanta lai blam no jaya dosen ka man bal sam no sam sam sam so lai do dina jonjon go pa magasin dobi ni soasen ko dana ferke ko ti jum blam ka tina elan sumo kayle wang sirmani na la marshal mamad idris debi idno yang di yeng pele de bloma gade ogu pele jara adin secretary general ma na chon jini de du sir jar teber magaden ga central lamno nin dobe sauf ma al amin ablosen kal non du yingpil de wang sir tal no yang de lakir sinka ma on dal gede mang jangdal magab kang dang su tatu mno ding tu lang sir chat la sir ma na chon jini lai sa arga hay pa bo pil parti pa mno ding tu are jam magam hay se sir na jar teber ma central ta lai adaila sa arman ikin ta lai mno ding kai ne wara lai bla bang lak chat mutano jar teber ma bo mno yang kak shi jar gor sina dire na ka cheuru rishi wana ila cheuru rishi mtata no taka kodi defender sen mutata da dai blosen la ka se dugo sir charlamba se kile konene jarma ga men sir bargo ko blige ma nen bang gulon hete mutala no sa rewodi wo konen digila sene ta tulay do ka jarmeno sir barga shigargo na lam no ware donard bang mono sa ndu konen digila sene la ina ila ministre nama ga fer jak ngomna ko sigi mukalala no gasif sherif mamad asum kale and na ferwen ware na ware bang tuto kaila na pulata amno jarte per ma puna aga yang yerge yang noir fu jong ba la fera sel mo deng ma balak na sir na na se sudon kanu ama pay di kalgen se bildi wor wana ila tak haine jak ling ma ga daga jonga a jita pay no mo jaw tur yer mo wer fer puno wa mo wer noir po de pet pet pet pet no deng ba amna ding mai la to ga haine do de wed noir bo ma na ko no wan lay da na wan do jong tv ni te di lai blam no daga no mo wan wona tin war su bon ma ga no ko kan ne bon tire so on ta so na kan ne ji ta pa si jong bang la wi ma lai jong kai wi ma lai jong bai do se ne wata ga di kim no dok ji le wan wan re lai blam da daw trum bo de wo re da na ila tinna ma duwe ti fe ma ka tinna lam no fe ma ga jong fin sun ro wa mo ta no bili gi jamena la ta gi ti ma bale boge ma jar ma ga mai ga economy social culturel la ila sen dosa na nini ta no serum ta la no ko na na difir na ma ga ma yum den rignum de fer de bino ta gi ti bara yang ta gi ti ma sar ta gi ta ra ma ga wonal ga yango ni wang ma pil baram na din wesene din amat bodu mamate urgo shinte tuka ni se fermo rem kaido tinga taigi tin lamno daga sara fanfi jong refer fin go de bangna ina dai sara wala eki jarma algeri mundu wole lakki si sara len garma gam kone ni laina ila makat resi na di jarma ti ama mwai magade ne Halime Asadia Ali akanto bil kefte rtina ma suwa fe o makajon fin son roi anondu kana jarma boga mine audiovisuel maga yang yer fere pour jarma ti medianda jarma ga jon fere ora yer yer ke yawla maga wa ga mine sar wan ti rejo fere baram den haya na yang la tamno no fin ma kaino baiti chugi jak sar jar ama sar wigo bole no yer yer di wigo no wan na watgi no jong jong ne ama ta ga haine trumbom kaino dok na bad bo ndika trumbom kaino sede be wore maga no chikat mogo sigi chaumba tu ware bno ama do bo song bo sul bo dingdo laina ila daga haine ngarga jaga maga waga tika ama bai chapon wala bai jong wala blan se chapon asen gom tana den gilma sen tuna ila dogan wi na lena kanto bil keftan kala ding wa ima ga dene Alime Asadia Ali na ila tumbe ding se pa kanto me tumti kefter sen talno ding tuwa refer maga siga na ga yer yer ge me tum tum munu doga jak ling sen mo kaino tuwa yer ge maga na ga no yer yer ge wi no wan woti rejo pum baglam deno aina nen king mandar bok tibe hira tibe horal bok ti hira sa ay wo di hulang nam tar king mandar bok tibe do bok ti den ma adai fer sen ta abai sege di fagbe wa abai sege di fagbe mtano se wi se gaine amata ka fer maga no de jong mo lai plano lai plano mat lam no sar kanto hin singta no wa no wa ti way ni video bono abai was ndo yer yerge abai waso de maga keften kalgo tino ma suam kala no sin sin tela sin kar kanto hin singa na kanto bil kefter no dogan wi no Alime Asadia Ali na ila do se ni no karono matigrim baito bino so telem ga yis ma kefter be do tin se
amabi gun kakotai dan saiga pata itona yinke ton kaure noni vi technicien haiga jun yano am kamo jun tikri.

ige debe ke masa non kafi kan asmao kan na ke kanol de goyo kan kalis ke la baravi nagada awa kan na samahat ulinga la am gan tam dam ka an gani kan anan jo kalis ke la baravi nagat ken te de vanto ke tam sagrona chang dole hi jafte vi chang dole non kafi mi fokma tunina ta gan gan gar yal mal la leni le yama labam ba system glon gani en gigi debe kan ke ngafmani ke ngafa ku tala burta sidia de fite lu ka sone ke li ngol de ka ulu fdon bonron gani awa la bara fi nagat maga digan danje una ka burta ka mat gani ke bum na gada marshal mamat idris de bi itno ay na fum ga ruga na ka ruga ngi mi buri jame na fum ga ka mat ga sa ma wosem de fi tuf mo le fi dunia da ka en forme fi onina ka mi sa ma yuma la suef mamat lamin ka na mga sa ma gumia reu sam na gada fi dura da gata na kafi kay nami ruwene fituri fi bum nagat kene kay ni se kagalen ge dang tuza kay banado jan nagat fi chat de fokan fi dunia da ni se lawa kay lawa ni fi se da ta kay nagat fi urat tane le bo hay dunia nun kafi ni se lawa ngolo kay ngaf ngaf kay chong jolong kay ni se sala kal sendi bulak kay mina kay ni bulak kata kay ni se lawa kay ngaf ngaf kay se namna kay chong jolong sa supe de nagama ge fem tuni kay tam nagat chat lak chat le bum ge kaf kay ni Rennes et Laua, Funzivatken, Lauke, Sala, Rennes, Lane, Fisia, Rennes, Ral, Narane, Fisigo, Sakaska, Mugluni, Finradivichatik, and Turdigitsu, and Radivisia, Rennes, Mahen, Radivetan, Rengonisi, Lauke, and Sumanisina. Oh, hen tan gan mi ministre no aka ma jokla barguena am gwe mendel de fi gomni fi na gada ka en mi kamet lani qal de lem gyo ka en mi qal de lem gyo nam lauke lemali ge jara simena ayen ministre na ka en mi gazim sherif mamat ka en law ngol khanam dala lingali sum sarka ka en kalglo ge jara simena lem ge gani ken do law jo ge tammi bum na gada ayen mi ministre dala bum na gada kene kasi nam sa may nam musidam ko sem defi nagada utala mangol bum nagat kan mi namun kan ni dala kasi nam san gi gani sama peljet mai di ala kan ni samara mahem ko talam ka ko ni la leni mai dum go jaras me di utala law go jo ta mi bum nagat ki jaras me na ni fa ni gani mi law kan jo ta jo ta mi nagata ki er mi sum ka e dunyat non ka fe kan la leni sama mina la law jo go ni mai dum go kan na di bu na ke nam law ngolo amdala la leni le maramalin gani la neni faytuay ke mala ke dumisko de mi geden gani me ko di bu nage awa hen dan gani kan burta falta kay burta rawto doni kan fitil magulo kay zoni kan momal go doni ga jamen dani ke lakka sama da ve ve gura buzata fe fokon ma fi da katme choli so la go la onfe sef la fe gurju dale bo khay la onfe lamalina le bo la onfe liwna fa yale bo la onfe juruda ay fokon yumal conseil economique na rengo fituna dani sima la kula doni sima la doni ke la onfe tituna fe fokma sa ngom da fe nagada kayen gude lamalika jarsme mo wuldana kayen gude fituna ta kay lagna daga mul ma da fi busad gura busad fi foknam gayne kayen ami mangol mo si nek fi foknam na kayen mi sama yuma la ahmad bodu mamat na mi yisa jok la barata la mo kayen ami kal delem go nam la wala lagna ta fi ta gata kayen si ma la ngolo kay lopne fi sam wam nakat na gomne fi nakat fi chadi kudi lebe mo ne fi lebe mo de wuldan kayne kayam da la wasema liga jarsme de migen kaf kayne la lena mi hlen liga go haram ni mi famwa gomne fi nakat li hlen ge lum go haram mi famwa wa kayna mi samongol mo go foknam na kayna da la lakna de fi daga toktoko kayna da la ma fuli mi gut mo la kudi la ne fi bonata fi nakat chatte go he naka heta ahleni mal go haram habin mi famwa kayna mdala hlen gen ma lakna daga doni gen ma gutmolo gutmolo ko dala ful haram go yo kay ngom fi lop ma fisa gom nuf nakat lumna bo nage awa hetan gayne kayen di dida go da kayen nga da fa kebek en mi fok ma ngol ma fi nakat ma choli so la law kay lawn fi la barma jogom go no kaf nga fok njuma hamana awa fokna mi dagayna la ni si kubidan gay du gayn lemara liga ene ka tisi tusia ka titu dala lemara le eh kayen liga nirfani mai liga ngay takami kay sum kaf min nadi kay law ma jo o kay diga jare simena kay fok mar ka glo kay jar simena ma yumala glo yumala kay jar simena kay dentistang la kayen reso sosio na kayen fok nam ka kayen
do tle maraga ene tle ntum ga ene chama ifare kwisi go ngadi sin ga hemo ngol de kam ga kafi ga ene ngole so fok mangulo ma fina ga tna chajana ga fok na ma choli so ga ene do lopne fi fok na ma la bar ma jukom go ene ma ga jarsi me le ma wulin ma ra don tum go el ga kaf ga ene ga ene se dala wa tlena ma ga ene se dum ga ni ga ma ko di ga fo mar ka cha ga ni linga de li cha ni fo ma ka tu fi na ga di messi si do ga hem di le mi ga di le ga li cha ga di se min na an ga ni ga en fa nam ga en ma tu di ga en si da la u de ti tu nam na le gu da ka na de ta mi fo na m cha ni ke la mi si dum ga en ma ta ga ni ga ni ay fo na ma ngol ma fi na ka ma la ga la ba ma ju ko ngo en ga ni ma ga jar si me le ma du mus ko ga u len la u la na an ga ni da ni si ma hlilop ni fizia kai kasi na mi labar ma ne kai la kaf mali mala sa gen di la ma kran ga dum go ya ya go budia ma he dum go ga ni he fun ma gat na ka di la fun ma gat ma fi na gat kalak la ga gal fi labar ma jugum go kalak la ga atunum to mon mi fa ma ay fok na ma ful gat mo lo kai tun tun fi berol mangol ma buri ga ni building wan kai nam sane li le kol fi la barma jogom go en gen gani fu na magat ka hadi hem had ka di hadi na ga de chat en fu na mu kan gani rein berol ma gana cha chan atunum to mo kai la barma jogom ma na ga de fen mi famwa awa kai ngude dina dina kai kan is da la kai le ma jon ka liya kai ngul dan gana fu ko fi amazon kai ti gen mi sagiga ko ay ma qali lo bon gani ndiala fokna am gani sima foklo mel li lo pnisia kay fon magatni dinala bo dala fona ma lisa jox la barga jarsi mi anami gani di gani siga tuntu hlemala ga nana administration tunum tu am di ku tan am hlemo jara diga jarsi mi gani lingali sum saraka jogom go xeyna am gani lingali ne mula gaide na gada bla ga ende sam na gada ka en foko hama da gana ni si wuldan gani hagat fuli misia khay fun magat dina la hagat fuli misia fun magat makka galak la gai ka en hlemali ga nan gani si magar yal mala ka en sumani si jala do tlena ma jona mi gani la ka en si bisima tun ka bisima fisnis ma fisia ga fun magat ni fina gata go ni ay fon ma gat ne fina del bo fo mo ngolo ma fina gat ma la gala la law gala ki den ga ni sima li lop nam na bo na ge o hen dan ga di ta go da ma ge fo ko fi ha ma nam na ke ken fo mo ngol ma fina gat ma chol zo law ke e la bar ma jo kam go na ken ti ga mi so mo non ka fi ken sa la ga ni si mina la ga ni chol fo ma ra wuli ya ka jar si ma na mi ga ni ka fa ni le bo ka en cholam ga mara maddo mo do hiba mi ga kaf ka en dela fun ma berol man si fuli glo la la len ful jahat ke fun sa ga dani fa en e ku da la bar ma di bor ma par ma jukko wul da la ka en faram ka en ma lo di ka en si ma hevi ma la ka a ka du hle nam na ka en ga bor ma ku bidan ga nam don ma ma ma lo di bo na ke ka en si da la awa ka en kal da man si la bar na man si kalam go en ga ni mi ga garam ga yal mala eu bosetene ura dane tata bosete birima cha dokmiam gula vandrit kaine leni gumcha am gotu amwa a gota ke hlen tu eta kamwa an mi famwa a kaina e fokwe hamana ka digena la na e berol ma fuli na chajan gaine kaina ka dumu na dumu garam do yal mi ga ala ken e nisisa jokla barga e simena am ga kafreni hlen tu eta kamwa ala ken ma lizone bula khlen zone ma zone na zone an gaine a cham gi utom na ni mi fam nga bu na ke gaine ay fo ko hama ta la ga fo ma gat ni fi na gat ka wani ani tunum to mo tunum to mo gut kulen si sa la ga mina la li lo bo khay lo pni se lum la ga garam lak ti ma fo nsina ka si ma lo pna le he ta mo ni mi fam nga gaine a berol ma gana lo ga tunum to mo ni mi fam nga qaf ke ngor balam ga bu la barnam gaine ka na ta ngol da si ni khum fo khum fi hama ka sha di ala halima asadia ali awa ga fadu wa qila barafi naqat maqat ga naqayn job do me agide rogo berhi di asmaw ka en arsi ka tolum go ka en kanul heti glone mi fama agide rogo ber digi me chap sendi kalke

0: pigedebe nikisumeno khailin van kalia kalia khan kalongal go jialin fatiga fatiga kalongal go jiaqe de van turistigi nikisamo tun radon dikino qavi awade de van tuk ngoloqe tami abakura alo fun dia khain ganam hum radon dang de van talam je jef talam non qavi nikisakashlo fudonga ede de van tuk tami klana alo fun dia khain jok dige fulda alo fun dia kigi debe khain cholga dialo yan markak di jof de vagu kigi debe ni sa lu fudon nga khay sa fudon ma khoy sa fudon kumi sa gal ma bilam wursina kigi sa kay sa yordan khain figi bigi ya khay ni kingo lo khasi gi gan kaf di ga na ni figi bigi ya ni ki masan nun kaf sa chat ne sa kamurun le khain kigi debe khay na ni ligi joy khay la ni lawn fle bor ma foka wa khay la bar fi na ga tan jam ga dom ga me telem ga es ka sum sa gudan la den chosti ga ngi klo kam ga me agri rugo ber ga sa ko dum hat wulin ga ndi kadja ogi to ga het ga asma wu mama taba mum yom la ngi me jim tan be ma ji roje ke ni ko mandre na la mina no chabru mol ko vi do vindia agri rugo ber kan to lam goyo
1: I'm not the man.

Assalamu alaikum na isa kan gita min dia ka karkala on di studio on da dora richard ka gano ko janar karkala gita na bar ngum ngum sandu tana medene min ki anara ma ay taraga ki anara ma sai na gai ki awaka ga duki a ga raka yam Allah na garda waje kore liyo la belle piro di be raka man do en kaman ya tada gar la belle dai mu ko mu kala ko re in sunu ma kala ko insha Allah gire ka mutana bar ngum ngum sandu mu ngam yo ko la on de ka bin de technique ata jamno ka sar ngam tana bar ngum ngum sandu mu yo mu tara wal da mi ga wa ke ke de ga kan ngam tara wal du mu ngaran du ngudan mu ga technicien ci nga agidi Rigobert ay ton ma chalal la dagaram gi chalega Khadija Okito Goy ay ton ma mi chalal dagaram gi dengi chalega Asma Muhammad Tabak wati daya awara ya ondi reji dan tengen ma chalal la ngadum dungi chanega Jimta Roger dunga chen micro ge pia barnga munu sandi tan medene mi yo chiri nga wa ya Ibrahim Mamat Mbomi nga pigalu gere day kam mu tan barnga munu sandi o mu mu ko yam barnga wa cabine technique ni tadi ma kasara ni mi dikiga kan nagare wal

0: tee ha gënaw ko tee na rakal kal ligi tee na war nga mën ngi sun yow mom day mu jollo rahabar nga dan mu nga namru gu lu nga dan mu nga lu gu dum dawlo go lu gum na dawlo go maréchal mohammed ay idriss de bitono ciur yore na ta lu gu tee nga ya ga na ray ya dan mu nga kul nga day ni ci de kala nga dan mu nga na rubon nga nations unies nga namru go dawla afrika ma dan bo ne lu ngi ci nga swaib mohammed al amina woni gi da dan naw yo dan mu ge dan mu ge dan lu gu dum dawla ya ja ngugo tee ga ya kam di nga ci de kala ya kam na raha lama nam tandam ngi dewle nga dan yu day dem no mu ci rapar gi yu nam ha bang mu ci rapar ga dinge ci le kadang day dinga namru ngi dewle afrika mo dan woni hal nga man noyru ngere dinga dran ya kam na raha lama hal nga mani ngi no mi yu kala do nga day dran yu kul ga yani cinti bi mu yo hal nga day mani mani ga dan no a fo nga day namru ngi lak chat yo yere mu na raha lama mi yu nge kede nga yu kali nga nga nga yu kula on de kali nga nga mu no a fo do diri chat yo yo nga so day dan yu lu yo yed wali ma day ga ya kam nan de kal kal lu nga dan mu ngi ya ju gu ya ganna day ya ngu ngi de gre na ma naw na kam na raha lama di nge kede ka da nga namru gu dem no yidran so yo yey go habar gite ngire dane namro go ministre nga day pini habar dingi si akul nga dan mo ngen mani piyo lungi janga gashim sherif mohammed yo choro dan mo ngen nama ga nakam nan wala ma dingi kede kada nga miyo ngi jugo yanga dan nga day dran mo ngey kam nakani yanga yukol dingi kede kada nga miyo yeman yo awnde kawli nga ni ministre gashim sherif mohammed yo naka dingi kede kada nakam nan wala ma miyo ngiyama yi kam na fayde nga nam nang namu di yerende nga yikaga lungu dan mo ngi gumna nga kul dawla ciona dan ma ay lugu ngara hu yiram ro gama nga jege kam nan dal kale de dan ma lungu gi ce day do ci gi jalo mun nga day gama nga ga day gu ci waya nga nga ka di nga kere ka da yo dana nam nya dan mo ngi wonde dawle dan mo ngi dum won go ap yu dan mo nga ko la ro koron ga ga yo nga day di nga ca ga ca day ndugudo atay ngal yo nga day di nga na ca yo a ci lungu day dan lungu gum noy cal mun nayo day ngal le dan ma kam nya ga yo nga ca day ndugudo atay ngere day ya an man na nga na di ci kede an ya ko lu juru do matay no angal nga makana ro kal kal ngaranga on ngaranga mu cono dem no mi go horre ga di ci kede kata nga akol ga day mi cego no di bel haria ngere ya do lu ngam no ca tan dio ngere rong day dan go na ju kawli ngana ga di ci kede kani akol nga dan go naka ya gere ce day ndugudo kani man na nga muhim ya cono day ndugudo atay ngal gere di ngi na ma nga naka nga akal di ngi nga atay ngal le day ya na tanay ga yan wa ngal di ngal ga ko wa ngal yi ngi day di ngi lungi canga ay ministre de la communication gashim sherif mohammed yoyo di nga dan gona ca gawnde kaw li nga nagre di nga namor ko fu dong mi yoy ju ngay ka di kani ya ye go habar rageteng de yo hoba kyan haram hussein hingi kyanga halla mu kala la kal kal yo hoba nga awonde burni dum nyamena andi mu ca mona ngaran men kin kina man nga ga du ki ya gi arak ngami yangu ya ma ngi ka gala fu dong namor ga hal nga dem no mu legi no hal nga hada ngam no re dingi ke ri kadanga ko la boron jili yo day daran mo ngeddo won yo o banga yan ciowra ngara ndum ngeti a handu nga day namru ga halama day dinge kede kadang anni kide nga namru kide o ko magre hal nga dan mo ngana computer dc yoyenge hal nga ye kam nan nga gre lunga ko le president ngara nyo lungi chan nga ahmad modou mohammed ye ciuro dan go naka dinge kede kada ay ce dingaran nga yogo day daran nga kede kada nga ye poli gri yana wonde day dan mo nga capital a handu dinge dan na ce gi yo ce dingre a jono yi mari kal kal le kam na wala ma di nge ke de ka danga hala na ji bulen di nge ke de ka danga ya na computer di se yo dan mo gan nga a pigdo ki dan woni ci fere go di si na ja kula le kal kal yo raga go ju dara nda kawi go ngire dai di nge dan na ci yo a jono hala dai dran yo ci chapani ngi chapali yo ya pe gmi yo nge ke de ka da nge drai dam no yu dawla ngam no ga ya mu chalo tan dama par gi go nga yu himle gai ay ngam yi ngam day namru go mi ga wu nge nge kete ka dang day namru go gala fo dong yi ka hada nga day namru dowla algerie yo nga dran go e ya ci bu dan ga yu yan hadart ye go habar ak tengre dan yo day fo dong namru go ciuro day dran ga yala wa day ya kawli nga dang teng lamba numero 001 nga namru ga hama nga day ciuro yala wu nda ga du ki ya gara ko mi go nga day dran ni ko lio ya ka dingi kede kada ga man ram halam hu go yor dingi kede kada nga ani agar man ram halam mi go yu go wa nga dan nga day dran ya yi pi habar a hu mu dran nga ci dran ga ya ka disi yo e ci hu go yor day jewro ngo nga kede kada nga mi go nga day ya yi pi habar lo a humudran yo hug yoro jowro yamande jow ngire ke dran yo hadan ran goya hala dan goya ngai chono dai ndudo epi habar loyo nga dai dinge namu dran goya I chono dai dran ma migo nga pi do itagan hala ma dinge kede daraja ko ligede dai yike ke dibel haria dai dinge namro go narma hala ma dinge dai dum no dawlang dum no murmu kala loyo har guro dai di kan giro yika gre hamayo dai dran ya chagi I chono hala migo nga dai dran yo I jugo habar nga dai dran I pi ma nga yep la nga yandi kyan ngide nga dai dran na I jange jai ri pi habar yo dai yo dinga dran na mu dran go ya dinga her dran yan go dinga dai habar nga dai dran I pi yo dai namuru gide de rende ga dran ma I chubo dai ndudo lu nga ndi yo dai ya hala ma dai dinga kede kada ogu mu ngam no ga kol yo dai ndudo yi ci negede dai ya I tagan ogu ma gar kuran ngre dinga hala ni gal yo dinga dai dran ya chag yo I chano pi gido dinga I chano dran ma yan kitan ga dan I kera warer kitan garan goya dinga ha kulio nga dai dran mai kya ga dai han ga I kya ga hala ma ogum mun ga kire kadang na te ga kulio ro hala ma dinga namru go dan mun ga nun mi go journalist ngi pi habar yo hoddo I kya ga ka kar garan nga ya gro dai di kanya kun ga dran mai kanya I ma nga dai ka di singra ya I chano wan ga dai ya dinga kire kadang ga kullo nokta nokta ga ma ngi ke gan hoddo ro ga ka di nya dinga ma na ga ma ga ka di li go ya kulia I chono dai akka kan garan hazunga akul dengan nama nga namurugu mige nga dai dran ipi habar yo nga namurugu han nga kanyin seri dinge kere kada ya nga dran makul ga ike gani ya dai dran ya mangi ika di luang raya ngere ya koya chagre I chono hala mige nga dai dran hala diben garan nga I jayre dai ipi habar aga fudong hama nga dan yo dai ding dran ya chag yo I chono dran mahala da yo I jugu kire nga dan de kal kal go dai dinga akul eni nga yanda kal kal go I chono allama dai bolindo lunga nama gadan napi habara hum dran ye chedran yandi dan wan ga dai dran ma I kola wonde di bal jede go ga lugon ma dai dran I chenna dai ya yol yan haria yo ngira ngi dran ya chagu gre ha wonde ka wonga ma yo ko ya chagre I chono alla dai yo dai dran ma pi gudo ya ma ya ju nere bolinde chap ringa dai dinga akul helenia akul ginga dai dran go yan dinga halla mi go yipi habara hum dran ye di se yo go ngaso agar ngai kya ga dai di balo gu meren je dinga nam dran go ya dran ma kula gar go gre wati dingarani yana woni yemena a handu kyan harama sen ge kin kyan halam ko lalo yamu gre ya talama yi da ingri mu dia mung do ko le president tan gi char ga halime asadia ali nge dai ka kan garani da tal amani yo da yam ko lano chobe ngre ya yo so da yam ko lagro no mi ga ngre dai churu yapi habar ngadan nge hama ya murai ko san gre dai ya kam nar mahallama dai hange dran na helai diben garan ga hange dran ja yipi habar kan kan yo hallaro nginga dai dran mai ya charai gre dai bulindo dai fo ngai chubo I helai ka ka dengaran bulin gre dai hange dai ja yipi habara dai ya dran go ala madina mur go ala ma hange dingi yipi habara yu wa ngaran wala mai yu kompita ngaran hange rin pini habara kun ngan dran go yipi gre chono halnge dingi de gora chono ni halnge dran ye ko ya jugro bulin yo re dingi kede kadanga halla ani galu wanda ga dubuki yu hagu arakul wal ni ga dubuki yu hagu wak nge halnge dai dran na halnge ya pallai gede dingi kede kadanga akul yo agar dibel ani kidan jurudo gede ichu dingi kede kadanga anyo ichu bo yag ani ronge dai dran yo halaro dai ya chala dinga dran yo gre dran yo yo ko ya chagre chono gre yu koi nga ya mande kal kal ni ju dai ran halnge hanga drani pi habar sir alla ma dingi kede kadang dai drani mi yonge kede ngi pi habar nga yo alla ma kakan ga kulo ke ga parana yonga ya munna da kal kal hadu gro dai ya di chegni akulo yoi yanda yoi ngara dingi ran drani ya chaga hando I ke drani ma I ke ga alla ma dai dingi kede kadang ha akulo yongi ya drani ma dai mi ya mangi yandi ngara ya gram nar ma alla ma dingi kede kadang dam no go mu kulo no go ma induso a chal hurri ngan ngan na mangi na kam na ga ya na ligan go yo yo inga dai dran mai kegan ya gida hal ga dai man no murgol na mare gida man no dawla ngam no yo fo yo go dai dran yo ko yana on nya mena do mun de kyan ngam no mun kolana sen ga kan wundu wuta ga dubki ha ga raka yo gre yo so ngirim gi charga halime asadia ali mu da koi datal ka kadan go mai rai wote dai ya bar ngam no musan yo na ko ya na wa na bala hando mu ngam ko bar ngam wa kabine technique gidi tali mun ka sata bindi mindi ki ga kan ha ga re waddo mu ko ya mun kabine technique
1: ಮಾಡಿ ಕಾಲ ಆಗ್ರೆ ಬರ ನೀರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ ನಿಗರ Yeah, I know that one you're pretty loud.

tlia zina titara chucho. Ani neka ngwala titara gai mbasmari chata. Neka data tabmai masaba inga ndagara halang. Bakwal sandatu itamu. Asli yal mama ina haljunda bang basmai gira mai. Guvermana kiko lona. Yami Gasim Sherif Mahamat. Pumai mapkana nampat pola. Nam ap pola nika samar chora sunu pagata sunu iri kolo. Asun chichemin bilik yesi kolo. Ani ubalanga. Suan telefon mongolon kosina kol darpel telika indagarra liyum bas mayir liyar gira az bilar kolo. Bak sar kolo mai. Ni Sherif Mahamat anapa. Lea zin ni tinzina na asun san junni ka isla ir mamba. Samar nam alata ni samar chivira. Anam liga kola ni suyoni. Saya asin asin fasin kundal ana ba nise sumai suana asin tu tazi usunu asina apela sunu asir mai nam paksa bung kuala kai suhiuni cuk mai re cuk bayir kuala pak mai pakam kuala pak musa mul basu utamba asa pak mul samul mul basu utamba an mige an santuana nami a basa nama kuala kuala kaduni tirana na nise mai man nama I chatna. Nama semai man icat dah tu mambil cor likane kamaran pa ansan ketika hawana tiu karaman pa nam linna na kanadi tel mera ngah hatum baku lagi mam anbun masuk mungti langora kau plus mera nam plus demi kau lor foksu kisa tam tambahan kau foksu kisa nam kanina kanar ada jiwa mera nam lata ni armaye mul basa mul lene hatni luna mul lke hawana di. Amul la hatne lona ni ali din gigele samay mana sambake eske ngin lin sambake eske ngke jani suhal kat iga makamay ka anaba ang chon ko la ka ana mul basanna ni kituk si kisa biya ko lo mayna ni lina ma ka chividi ni sumay suwana asi kali sada tar ni fun katu basan ka kailina mamay fun kas gafun ka gan lin fun tali fugon ko gole ni ang ham gara ka ana ismayra lon ham iga ba ang ham gar kadu Samae rasun iri kolo kaf kolo ugo chividi ni ufakani sumae subi sa dati kolo na sa chori hina fasile sumae zona zini ngolora ale iinda ta chakai kolo nara dota ika su azina kwalkai sumae relata ki chivime nina patpoli ika aga ili namani namai pumae fina ni pumae ma fasna utilmae ma kalvandina nitok ngayra ngwala ka kango simae ma jamina nitanini ni tok mai ran ba su kolkai ora hum bas mai gira kai simo bas mai gira kai sesu chivia kali hum bas mai gira ta mangwan na ma azeli toka fini tok mai ra se la finda ze sani kai limai man ba bas mai gira wun wulia am bas mai gira li wun wulia ne sesu wulla bu wun golen hu balanga ko se asuna sunu was uzi ko chivia Ali sundu asir mai. Samai mung gwalla kai tab na mana. Yaman Ahmad Budu Muhammad. Nam pat pola upon mama nam padata nam tiyan pa. Samai ra asi latta. Asi kakang kadwa na minan pa. Usha ni shigi chivuwa ni ufaka ni. Bas ma yiri hinli sundu ndadu. Basa wunu usar sisat halang. Dina basa wunu usar sisat halang sunu gwa ugu kwa si chivini ni. Lop hin lupo se faka na kakak. Nika indata na minan pa. Samae ra latta asi tati kolo ma suna basu tijami wuni duk simetna wuni kolo kolo gusa biri bisina humbu humtar mai ne kan da tana menen ba suma suwan wi yalla ai irsina hum basu se tara kaw mai samae mana kazi yalla iri mu cholan ga da mai ra aljerira azi yamaya na min bali toka u azi mai ina ta kazi yalla mai mana ka da asi gali hum basu ma bali na an migira ina asina fi yalla ma ina dop hum basa kai faka mai in samayar nam pada kara bo ma bassan gan golli nam wanna mani tab mun golla u samayar akdel ko lorna hala yam ana hama golor kai tab na mana asbi magara kolwa bi bara asbi magara kolwa ni asb aksab gin golla ni kai arba suna katin hulima ma iri ko sisat kisim tamani akil samayar dubayar golla radina Sui hiuni kabi biri sengi chukli yese ni kolo an sunu kolise kolo balangina. Hani tanda ta sunu fa uzu kwa zi chifidi. Azi bi ima gara kolo anu pa.

samari si set liu li na mahai su bi mar chu ko lo na lep te se u do ra yo mong gol na do nin su ni gwan sa zira si latri su ma zo na ziga ira ma ari na su ndare zin duma dare zin ko lo ut mai na ni su fi hatai kat na su fi hatai kat na disun mazir nu egere mai su fi hatai kat na disun mazir nu yado yasiya in eskan mai a eskan da ta ka jividi ani a ziti tel tirko lu wana arba sun hum ulina mugi chifia su bi sa si dai ko lina ka una zana an alini wani asu hum bi ka chifia ke azina ki torum bas mai gira dini unga kersi huli mai mana han fot gana agni idi gi mahara dini sun ka tum ita sidi abi ilel ko lina ko gorana ba alop tarar ka chifidi ke azina ki toria Tora zini kai hawardi Tora zini kai fun katu basa ka eli sundinu fun kasmat wan dangena ne su abi ten ko la honana su choban ba hazifota az abi ten ko lora kin toria tori ikemba ba cholo pzamare pubum ba tutom yam kargeteta pzamare pubum ba tutom yam kalvandire saka chop chop mairan ba ami fota ami abi tamir ko lorni kadi su mai suwana maargi ko civiyana din tar digerma asumay suwan maga ko sidina sunu ka basu tida tuwane anay samay razillata asi ifok ngolor kay kay baka in tilazir kinu funtazir may ni tamaran golla ka tamma hamara ni halime asadia ali jamairana tin ko ayu maga datara kaumay ni nan poema basna tabirna ka ni ami sumay suwan disun de karamene sami yegida ni punan iri cimakan lon minwa ayi fagi te kini pumi findua te masi kini fana bagala palam sham vaklani samandalo agina kai aru bigi yana anu tanga karang cucodi ikunda lana antan hongan gindirin de dina ani tuk den de digadi tan lanu wan danga an fi sebang ngain de bum bagi karam tu ge bagi ge wanna dan gol ni wan dangi maria pumi finna lon minwa ayi ndala pumi swin le hafakaleni ayina dal ko ayga de dal tioranna kite po furira mang a so ngap karam a hum vunna rena tew tew en go wadi ka yar sagay de mai an karam furido aghya technicien anti sol dal sitol ko lo ko tamand ay kalfun dal man choli ko lana jelan bunan yir ci makka dal dal dal dal nan tabiyat technicien an gine wala ya po ko nan tawa hum ko an ta ta ni to be wadi ko nan

awoy radio diffusion nationale tchadienne do kaglo aska de menambisit najik do betum bank boy songan go doti kutuso. Wala najik do bet nik takga do tajilo solto bolanto radio chatte ke mabutob ade mabutob ke radio chat te ni tabai mbong ka de joti ne yani ndo ni ndo rak do ya bi aji chat wo ten kum klabirte na barne independence de ndo ko tigi ko gi na ut de ji ko do bal gni ba bi aji chat arananto ade nge ke radio chat la ko ku ji aji la ni ba tel ku go gi sen ya de tel ko ne rene do mabuto bugte tak lagir ya ke tambong ka do watun dunia ji ke bola te ba ini najik bola bai jim yo jim tu jimasal ni nai ko dumbir najik ku ji la ni ori najik so do klaya nge gni nge munter gi adi asgar gni bake asgar gni ke inden gir klaya asgar gi balli to bai bal ku dub ko yik bundo ko kut mehe ke kal ngu ko gi dot ni ba asgar ni inden di girni independence ni ko ro ya be ki chad ke te kum klabert rak do ya be ki chad ni ba ra bal ko gi got ngoy ni no inda ne gir klaya ya ni munter ge as kar gu ko mandang ni ade inden di dot ni taba tak ga do ni inden di dot ne riwa inden di dot ne force armee chadien ada bar ne fat ni taba force armee chadien ni yagni yagirgna rane klugni ba yagirgi robi koni barne france koni tabe yede jaran kla tokum logic chad te la ko manang ni sei sei bon ugu otu bal ke dubu ko gi kbun do ho ku kut sirik ngan ge do to bai ni taba lo no te yag atur ba paten kan yag turni yegna udun kem klaye askar te kete ni ba nin ngni ke ngani yando yedi rawa ba ngani yando ni kem ecole indigene ya enfant de troupe Brazzaville te paten ka de nin le tel ni munter ngni ngom do bi ke dokum lo jik chat la ko mandang ni lo no te tangir klaye munter ga baisen ad ni na bar ne gendarmerie gige yani force aérienne ngegna ndan kumdugo yani yel bogut gige banin ko noge munter gni adet de jere jere ni oti kembal kudubu ko gi kubundo ko kut sirig ngan gu dot no taya gu ay lagir kada turbay ad bon kada gir klonias karnto aguton kok ni bay go yana barne coup d'état dia ga tourseni président ga takaga do François Tombalway gutona di balku dubu ko yibundo ko ku sirikal ke mini tan na go te ba yaga tele a tour ade rade beni citku diga won jalala barne jer civil ni go yote a Tombalway ko mandang ni ade got no taba gegni nandod tela ro nge gnu injini kambe ngi jama la ke nge ko bego yani gir klaya askar gni ba gir nge wojina se ya de to indeng deng bon ka de ari inda ne gir force armee nationale ni fan ge re on be ba teli force armee nationale tadianta ka de bal ku dubu ko gi ku bundo ho ku kutndo ho do tu ni tana demokrasi reno yani askar ge ke chat gni taba klaya de ra kada turun sen sen bon ka jot ndok bola kon je jawun jiji toni adi jinya jim tu jima saltan na war kum sen mamuda sing gara kum ta mamuda sik na ji kro minister ti afer etranger o baito Virgi minister ko nian klak so do roma di sécurité ni o krang bay to ba ya nge njiram baga di ya transport ke irin da nyawa gegni kos ge ke chat ga ke ngan kem be ke chat ge
gerin doji kondo doji geldigi re awni ku dokran te ba yani ningam belgi re degin durgan jiri takin yakran go roto bai ba jidiki araye karendan jidi dot indan jidi dot kokku ade yan otan nara kadik ndoy bolani lo minister gi gir muta konto ran tokdu ku kogi adi kun doy la ni bay kem gong ye minister ya affaire étrangère tata ni da bay ko ni ko na ji ko te ta ni ko secrétaire ki a minister ye affaire étrangère ta ni ko docteur Jiang Bei Gelngar Évariste ni na ji ne te ta antenin to na ji ka akron ge ni agence ye voyage gitu ake ngen jiram ba ga ka ko dokran gitu niba ni na ji na ku ro du tin to ka de ku be yerin nyo ni ndu na ji ge ku ya be ge ku do ku rang ge niba ma ji ngai ka de be yerin ta ba nyo ni jiron ba yedi gna jiron o nyo ko ni nyo ku nyo nu nu ba de de ku so do nu ngam bel ni or ga ke biju ya ku rang ge o ro to ba ni ba ni a gerin ku ma de nin na paten kadu ka awun ba ni ba madingai kadu ka nindan giryani korndo kojin dendul naji kuso do ndu gnu to do krangit na yi girjinge gni nge chirdo nargit barnd na yi duan ye gni o majibaye kadu endo de yao kosgu gna yi an kamba git ni majikadu ya ndo de yao korndo kojin de naji ba naji non na teta ditni adini ku Umar Musa bay ko ndir na jiji na watu kum tu ya un dun adeji ni ke president ya conseil économique au bay ton social culturel et environnemental docteur Amat Mbodu Mahamat ni na inita ndoy bola ni bay mbir ku majinga ya de ke kade au ko ro kosgete ada imbir ku majinga ya krokos gitni ba ke aku krokos gitu imbir ku baywa nyana bar nai sit web ni ba lo kleya conseil économique social culturel ni indan gir ko mandang ada indan gir ni mamudela sai kada waya da bar nai sit web www.cesct.td ni non ni nan nan do ke kad ni nan da ne clear ko ko jo ya bal kon jil do ji kemen tot ni ma jinga yi kad yi sing ni ni te do la sai ni ba yi sing na ban si na sher sher ga ni nge kendengra nya gergu akena na dan si sin kosgu ko malang ni ba kadu ke udi kem situn to to ba ngani yo gnan dan sei gni na jige knam bi na tug o ya krang a woro bai ni kle yedug ko nan dan sei sei ku so do te kor ku kuma ak note ya conseil économique social culturel et environnemental ni taba si ko sgi ka dai giri ne ka tanja kari ni bai na ji ke te ta ni ke president ko mandang Isabel Nepide bai ni na ko mbir na ji jina wo tu kum tu ko mandang ni ndar ji ngai ka doi na ji ko be te ta ji lo sol tu bola ka ta sara je kundum ka daga bari ne dop sa ji kragna fidel Lionel Nomenga rat de adsi mam ji se si bay jay kum ji kete gambi risik ne la ngai mam tu de kadsi